0: One Radio.
1: One Radio.
2: Cricket music and beyond. One Radio 99.7.
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe

0: na ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: One Radio, 99.7 News FM, Daet.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado do ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: One Radio 99.7 News FM.net.

0: Isa pa akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
0: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
0: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
0: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. What?

0: nga ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: You're listening to One Radio. One
2: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

Caribbean music and beyond. One Radio 99.7.

0: One Radio.
1: One Radio.
2: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow, may bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow, gusto ko yan.
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
0: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black,

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
5: One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio, 99.7 News FM, .net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Trekking music and beyond. One Radio, 99.7.

Gen Z, Tugstugang Pinoy, Pinoy Gen Z. Sa One Radio, Pinoy Gen Z.

0: 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
2: and Best Cafe Black.

0: nga ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: Pinoy Gen Z sa One Radio.
2: You're listening to One Radio.
3: One Radio.
4: Trick and music and beyond. One Radio 99.7.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay re-respetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Pinoy Gen Z sa One Radio.
8: You're listening to One Radio.
9: One Radio.
10: Cricket music and beyond. One Radio 99.7.

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano, ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Cafe, sulit na sulit ang pagkakape.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kang mangangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilidro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
0: 99.71 Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Dai, tindugo na. Picolandia. This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
3: Gen Z!
0: Gen Z.
3: Pinoy.
0: Pinoy.
3: Pinoy.
0: Gen Z.
3: Tugstugang.
0: G.

0: Gen Z, Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy, Gen Z.
0: So One Radio, Pinoy.

ang bagong sarap ng chicken inasal. Dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto ang One Nook.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talong tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nag

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio, 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang for sachet.
6: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
5: and Best Cafe Black.
7: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Pinoy Gen Z sa One Radio.
8: You're listening to One Radio.
9: One Radio.
2: Premium music and beyond. One Radio. 99.7.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalondri ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
5: Noy, Gen Z, sa One Radio.
6: You're listening to One Radio.
7: One Radio.
8: Premium music and beyond. One Radio, 99.7.

American music and beyond. One Radio 99.7.

0: Chipola, make this city go red.
1: 104.
2: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daeng. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
3: Maray na hapon, Bicolandia, uyanaan marata sa oras na inina tod sa indo kan best cafe green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na? Sexy ka ba? Mababagalian sa mga butika as in supermarket nationwide. Ipigsugo kang sinado kang Lunes na pag-cite in contempt sa mga tauhan kang National Bureau of Investigation o NBI na subot nagbalo na restoran si Sen. Ronald Bato de la Rosa sa loob kang sinado. Ang nasabing motion ang ipigsunad ni Senador Joel Villanueva nga na ina-cite in contempt ang mga embuelto na ahente kan NBI as in ilaagsinda sa kustudiya kan sinado na tulos man inaprobaran kan mayorya. Sigun kay bagong Senate President Alan Peter Cayetano, pigsugo niya ang Office of the Sergeant at Arms na ilag sa kustudiya kang sinado ang nasabing mga individuala. Dugang pa ni Cayetano na pwede sersindang maghagad nintabang sa Philippine National Police sa Pasay City. Nga ni ina maipautob ang nakasuguan hasta sa makapagtawning eksplenasyon ang mga ahente. Basado sa kuwa kang CCTV, mahiling na marikas na nagdalagan si De La Rosa pasiling sa plenary hall kang sinado nga ni ina maimbitaran sa buot ang pag-arestar kan mga NBI na kasibilyan. Yan ang barata sa oras na ini dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Manawon at tintuko na.
2: 99.7 One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia.
4: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
5: Once upon a turntable, mga awit at tugtugin, umiikot sa mga alaalang, maya't maya'y gumigising sa damdaming, nagmahal, minamahal, at magmamahal. Once upon a turntable. Vinyl memories. Once upon a turntable. On One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap-wan muna tayo.
1: Usap-wan. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .it.
3: Huli ka! Bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
7: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure.
9: Nature's Green Barley.
10: Available at all drugstores near you.
11: Once upon a turntable. On One Radio, 99.7 News FM .it.

0: 201.
1: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daeg. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ini natod sendok ang best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Mababagal po ninyo yan sa mga butika sin supermarket nationwide. Gadaanaan na sarong lalaki ang magalis na tigbason sa parok sa isa, Barangay Oras, Tabaco City, Kasubangi, Mayo 11. Ang biktima, 58 anyos mantang ang suspect 48 anyos may agom asin sa diring tugang mismo kan biktima. Sigun sa sarong residente, tinigbas ka na suspect sa payuan sa iyang tugang na pauli ikuta na hali sa pag-atindir kan death anniversary kan sa iyang tiyaon. Sigun man sa sarong barangay Tanod, nahiling niyang nag-agian na suspect na iba ang hiro-hiro mantang may darang tabak sa kaso minakay sa tricycle. Sigun sa investigasyon, iliwal sa dagaan na pigiling na naging motibo ka na suspect. Kunsain, mas lalo pang nagkaiguanin dagit ang suspect, makalisubot na suluon kan biktima ang kubo-kubo kaini sa pigoumahan na daga. Pati na ang mga gamit sa pag-uma, asin sa mga nakilis naman na antaw, sinulo man subot kan biktima ang napiglokada na kan na suspect ka. Mientras tanto, ang na suspect voluntaryong nagsuko sa ipaturakan pulisya, asin niya unangon yan sa kustudiya kan Tabaco City Police Station para sa manigong disposisyon asin dokumentasyon. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata, aram mo si Erickson Brutas din. Tuguna!
1: 99.7 One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
3: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
4: Once upon a turntable, mga awit at tugtugin, umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal, at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.

0: alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee. And Best Cafe

0: na ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepcho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepcho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: Once upon a turntable on One Radio, 99.7 News FM, Daet.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM Daet.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
7: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM Daet.

0: 3 o'clock.
1: You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
2: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Dahil tindugo na Picolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM dahil. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
3: Maray na hapon, Bicolandia. Uyanaan barata sa oras na ini natod sendo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakalian sa mga butika as in supermarket nationwide. Nagasisibalikan na sa pagpapasada ang nagkapirang mga drivers makalihis ang nanotarang pagbaba kan presyo kang langis sa nasyon. Sigun kay pisto ng President Moody Floranda, namantang kulang manliwat ang public transport. Alagad, mas maray subot na ini kumpara kang dati na haros nagpipila nin halabaan ng mga commuters sa pagbiyahe. Sa ibong kay ni ipigduon kan grupo na dapat man magpadagos ang pagbaba kan presyo kang langis. Dugang pa ni Floranda na posible man sindang magkundusirin protesta. Sa Mayo 18, nganing ibusol na aprobaran ang sendang pangapodan kasabay kan magiging inot na hearing para sa dagdag kita kan mga driver sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sinabi man kaini na hasta sa kanya na dakol pang mga drivers ang dai nakaka-receive nin ayuda gikan sa gobyerno. Mientras tanto, padagos man ang pangapodan kan pistona na ibasura. Ana oil ad regulation no, paghali inin excise tax as in VAT sa langis as in ibaliga sa 55 pesos ang presyo kang diesel as in gasolina siring man na makisumaro sa inda huli sa bako sa nainilaban kan mga driver kundi kanan mga namamalwaan. Yan ang bareta sa oras na ini, dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Banawo na tintugo na.
0: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio, 99.7 News FM. It. Retro Jam.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM .et. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM .it. Retro Jam.

0: oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daeg. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uy na ang bareta sa oras na ni Natudsindog and Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po niya sa mga butikas in supermarket nationwide. Posible sa buot na naghahanda ang Senado sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Makalis ang nangyaring pagbabago sa liderato dito kung sain inilihir bilang bagong Senate na President si Senator Alan Peter Cayetano. Segun kay De La Salle Department of Political Science and Development Studies Lecturer Matt Ordones, inihuli sa aram subot akan mga kaalyado ni VP Sara na daog sinda sa Kamara de Representantes kaya nangyari ang pag-revive ng Senate President. Ini ang kunsain ang Senate President kaya ang nangingenot asin nagmamanihara kan bortohan o motion sa Senado na posibleng makaapektar sa dalagan kan impeachment trial ni VP Sara. Alaga tinawan doon niya na pwede sirma na mag-adjust o magkaiguanin pagbabago sa Senado sa iraramgan liderato ni Cayetano. Mensahe man kay niya na magantabay sa nasabing isyu, uli sa posibleng dakulpa ang pwede sir na mangyari. Alagad punto niya na dapat nakabase permisalay asin tamang procedures ana paglilitis. Iyan ang dagdag ng barata sa oras na ni. Dapat lambang barata, araw mo ako si Erickson Brutas din. Tugo na!
0: 99.7 One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Dahil tindugo na Bicolandia.
2: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio, 99.7 News FM Daet. Retro Jam.

0: One Radio, 99.7 News FM. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio, 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.net.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang for sachet.
6: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
7: You're listening to One Radio.
8: One Radio.
9: Premium music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jams.

0: One Radio, Boost FM. Your best source of news and music. This is One Radio, Boost FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, Boost FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, Boost FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Rachada, ang mga bareta, Parada 30, Parada 30. Sa indo ng mandadango, Parada 30, Parada 30. Bareta international, national, local, sports as in weather update, Parada 30. Parada 30. 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30. Parada 30. Sakay na. Parada 30. Parada 30. Napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tampaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Daet Camarines Norte. Parada 30. Yaw na ang sainong driver, asin tagapagbarreta. Hatun sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. Parada 30! Barreta Lugal! Parada 30! Parada 30!
1: Sa headlines, siyakan mga parada ni Barata.
0: Parada 30! Parada 30! Headlines!
1: Sarong lalaki agada na makalinstig baso na kan sa diring tugang sa barangay Oras, Tabaco City.
2: Nagkaperang drivers balik pasada makalis ang nanotarang pagbaba kan presyo kag langisa.
1: Air and noise pollution management ordinance aprobado na kan sangguni ang panlungsod kan Tabaco.
2: Dugang na 29 na classrooms, pignalaoma na ipapatindog sa Albaya para sa school year 2026-2027.
1: Senior citizen na first time na managpila sa NFA Tobacco Branch na disganar.
2: 3 terms kalendara pinaglalaoma na makakatabang para sa pagpaparahay kan kalidada kana pagkanood.
1: Sa lado nasyonal, Senator De La Rosa, official ng suspect sa ICC case.
2: Bawas sa presyo sa diesel as in kerosene, epektibo na ang unya na aldaw.
1: Malacanang pinahimutikan na igwang panibagong destabilization plot kontra kay Presidente Marcos.
2: Mga operatiba kan NBI na cite in contempt sa Senado.
1: Suportadores ni Senator De La Rosa na nagsagibunin hero protesta sa luwas kan Senado, sinita uli sa kawaaranin permisa.
2: Abogado ni Senator De La Rosa kinumpirmar na preparado na ang aircraft na magdadala sa Senador sa Dahiga.
1: Sa lawas ka na Sean, dating alkalde sa California, nag-amin na naging agent kan China.
2: WHO nilinaw na bako panibagong COVID-19 pandemic ang hantavirus.
0: Parada 30! Parada 30! Headlines!
1: Diyos marahin na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po ang itang unyanin Martes, Mayo 12, taon 2026. Kami po ang sendong magiging tagapaghatod bareta. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Banamon.
1: Nadadaw kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City, as in sa 99.7 One Radio News FM Daet. Siring man, nahiling man po kita ni live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Ang oras, alas 5:05 na po nin pagkahapon. Pasiring naman kita sa detalyes kan mga barata natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mambabakal po nindi yan sa mga butika sa supermarket nationwide.
0: Barada, treta, barada,
1: Gadan ang sarong lalaki makalis na tigbason sa Porok sa Isa, Barangay Oras, Tabaco City, Kasubangi, Mayo 11 sa taon 2026. Ang biktima, 58 anyos, samantang ang suspect, 48 anyos sa May Agum, asin sa diling tugang mismo kan biktima. Sigun sa sarong residente, tinigbasakan ng suspect sa payo ana sa iyang tugang, napauli kuta nahali sa pagkatindira kan death anniversary kan sa iyang tiyaon. Sigun man sa sarong barangay Tanod, nahiling niyang nag-agi ang suspect na ibaan hiro-iro amantang may darang tabak sa kasuminakay sa tricycle. Sigun sa imbestigasyon, iriwal sa daga ang pigiling na naging motibo ka ng suspect. Kung sa ina, mas lalo pang nagkaigwaning dagit ang suspect, makalisubot na suluon na kan biktima ana kubo-kubo ka iniya sa pig-uumahan na daga pati na ang mga gamit sa pag-uuma. Asin na sa mga nakilis man ang daw, sinulo man na subot na kan biktima ang napiglokad na kan suspect ka. Yan tras tanto ang suspect voluntaryong nagsuko sa hipatura ka na pulisya, asin niya unang unyan sa kustudiya kan Tabaco City Police Station para sa maniligong disposisyon, asin dokumentasyon na.
2: Yan tras tanto, nagsisibalika na sa mga pagpapasada ang mga nagkapirang mga drivers, makalis ang nanotarang pagbaba kan presyo kang langis sa nasyon. Sigun kaya pisto na President Moody Floranda na mantang kulang manliwat ang public transport, alagad mas marahi subot ini kumpara kang dati na haros nagpipila nin halaba ang mga commuter sa pagbiyahe. Sa ibong kay ni ipigdoon kan grupo na dapat man na magpadagos ang pagbaba kan presyo kang langis, dugang pa ni Floranda na posible man sindang magkundusir ni na protesta sa Mayo 18 nganing ibusol na aprobaran ang sindang pangapoda na kasabay kan magiging enot na hiringa para sa dagdag kita kan mga driver sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Sinabi man kay ni na asa sa hunyana, dakol pang mga drivers ang day nakaka-receive nin ayuda gikan sa gobyerno. Yan tras tanto, padagos man na pangapodan kan piston na ibasura ang oil at regulation law, paghali nin excise tax, asin VAT sa langis, asin ibalik sa 55 pesos ang presyo kang diesel asin gasolina, siring man na makisumaro sa inda, huli sa bako sa ninilaban kan mga driver, kundi kan mga namamanwaan.
1: Yan tras tanto, aprobado na kan sanggo ni ang panlungsod kan Tabaco sa ikatulo asin pinal na pagbasa an Air and Noise Pollution Ordinance sa isinagibong ika-43 na regular session ng kasudma Mayo 11. An ordinance sa magbabawal sa mga bihikulo na malagpas sa 99 decibels ang tanog basado sa pagsukol sa engine speed na 2,000 hanggang 2,500 RPM. Basado sa ordinansa, ang mga madrakupan na mabalgardigdi, magkakaigwanin maninigong multa asin penalidad na iyo ang minasunod. Sa first offense, may multa na 1,000 pesos. Sa second offense, may multa na 3,000 pesos asin confiscation of muffler. Sa third and succeeding offense man, magkakaigwanin na multa na 5,000 pesos penalidad na pagkakakulong ninda imalagpas sa sarong taon o parehong pagmumulta asin pagkakakulong, depende sa desisyon na kanakorte. Ang pig-otorisihan man na magdakop kan mga mabalgar sa ordinansa, iyo ang mga miyembro kan Tabaco City Police Station, mga traffic enforcers asin Senro. Kunsain, kaipuan igwasindanin sound level meter hali sa lokal na gobyerno kan Tabaco, asin kaipuhan na nagsairarom sa training kan LTO, tangani ang maayos na maimplementar ang ordinansa.
2: Yan tras tanto, nagpirmanin supplemental Political Memorandum of Agreement ang gobyerno probinsyal Kalalbay at sinang Department of Education para sa pinaglalaong man ipapatindog ng mga bagong classrooms sa probinsya. Bigkakarkulo na nasa 29 classrooms ay ipapakonstruwera sa manlailangin ng mga eskwelahan sa Albay bilang preparasyon sa school year 2026-2027. Sigon kay Albay Governor Noel Rosala na obyeto kay ni na mapahewas ang access kan mga estudyante sa mas matano sa sinkomportabling pasilidad. Kaibanan sa mga ipapatindog ang tulong classroom sa Banuaan kan Bakakaya, saro sa Manilipot, tulo sa Malinawa, tulo sa Santo Domingo asin duwa sa Kamaliga. Kasabay man kan construction ang sarong classroom sa Maanito, apat sa Rapu-Rapu, saro sa Hobilyara, lima sa Libon, tulo sa Uwas, asin tulo man sa Banuaan kan Pulanggi. Presente sa pagpirma kang nasabing kasunduan, sina Department of Education Undersecretary Attorney Peter Irving Corvera asin Assistant Secretary for Human Resource and Organizational Development Aurelio Paulo Bartolome.
1: Labi ang napagkadisganarakan ng sarong senior citizen gikan sa Banuaan kan Bakakaya na first time sa buot magpila parang magbakal nin 20 pesos sa kada kilo nin baga sa National Food Authority Tobacco Branch. Sigon kay Elia, ala 5:30 pasanan nin aga nakapila na siya. Alagad basa, pasado alas 10 na subot siya natawan ng ticket number. Urog pa siyang nadisganara kan maaraman na daiman ni Sinda mapapabakalan ta prioridad ang mga dai pa na pabakalan nin baratong bagasa kan nakaaging semana. Subuot dapat amay pa na nauna nin ticket number nganing dai na magalat asin magpila nin haluya. Afera kaya sa labing kapagalan na dugang nagastos pa subuot ini sa pamasahe. Inagad man ka ini sa NFA, nagibuho na sa sistematiko asin bako pasakitan ana pagpapabakalakan bagas orog na sa mga arog niyang senior citizen na.
2: Yentras tanto padagos na naghahanda ang Department of Education o DepEd para sa implementasyon ni kang T-Terms Calendar. Marurumduma na pinaglalaoman ang liwat na pagbubukas kan panibagong school year sa Hunyo 8. Sigon kay Legazpi City Division Office, spokesperson Santi Aranya na nagsasairaruma sa mga training asin orientation ang mga pamayukan eskwelahan asin mga paratokdo ngani na mas masabutan ang nasabing programa. Paliwanag kan opisyal na obyeto kayni na mas matanos ang Philippine School Calendar sa International Academic System. Sa pagigang 3 terms calendar, pinaglalaoman na mas mapakarhaya ang nakalidad kan pagkanood kan mga estudyante asin mabawasan ang klase sa fatiga. Sinabi man ni Aranya na makakatabang manini sa mas marhay na kurikuluma. Nilinaw man kan opisyal na day nabawasan ang aldawning pagklase asin solamente nga nabawasan sana ana quarterly exam hali sa 4 tapos siring sa 3
0: parada 30
1: ala 5:14 na pagkahapon na pasiring naman kita sa detalyes kan mga barata sa Lato National natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagat po nindi yan sa mabutikas in Supermarket Nationwide.
0: Parada 30, Parada 30,
1: ikinaugma kan Office of the Prosecutor kan International Criminal Court ang napagluwas kan arrest warrant kontra kay Senador Ronald Bato de la Rosa na opisyal nang ipigkukonsiderar bilang suspect sa nagpapadagos na crimes against humanity case sa ICC. Sa sarong pahayag, sinabi kan Office of the Prosecutor na sarong importante knakdang ang nasabing warrant kontra kay De La Rosa sa nagpapadagos na paglamag sa paninimbagan sa subuot na gibong krimen sa Iraram kan War on Drugs Campaign sa Pilipinas. Ipagpapadagos man kan ahensya ang pagkikipagkoordinar sa registry asin sa gabos na konektado na stakeholders para mapadali ang napagsisirbi kan warrant. Thank you. Sigon sa prosecutor, ana sekretong arrest warrant an inisyo kan Nobyembre 6 taon 2025. Tulong aldaw makalis isunad an nasabing request. Ipinaaram ini sa mga otoridad sa Pilipinas sa makalihis na naipalawas. Enot kay ni kan Luna sa kan ipagsugo kan ICC Pretrial Chamber 1 ana pagreklasipika sa warrant ngani nagibuhon ini nga public hali sa pagiging confidential. Magigirob lumana si De La Rosa ang enot na tinukoy na saro sa co-perpetrator ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa subuot crimes against the humanity.
2: Yan transtanto ipinautob na kan mga kumpanya ni Langisa ana panibagong bawas presyo para sa diesel asin kerosina mantang igwang paglangkawa sa presyo kan gasolina. Sa magkakasuway na abiso, nagkaigwanin 9.57 centavo kada litro ng rollback sa presyo kang diesel asin 13.30 centavos man ang tapyasa sa kada litro kan kerosina. Sa ibong nalado ang gasolina ang may dagdag presyo na hasta sa 47 centavos kada litro. Sigon sa Department of Energy o DOE, ana pagbabago na ini ang nakabase sa hero sa pangkinaaban ng merkado kang langis sa tahokan padagos na kariribuka na sa Middle East na nakakaapektar sa global supply asin na presyuhan.
1: Padagos kita sa detalye sa kan mga barata sa lado nasyonal. Maduong pinahimutikan na kan Malacanang ang naglalakop ng mga report na igwa sa buot na panibagong destabilization plot kontra kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigon kipala sa Communications Office Undersecretary Claire Castro, warang katotohan ang nasabing mga impormasyon na may planong pagpapatalsik o destabilization kontra sa administrasyon. Kasabay kay ni, pinayuhan na kana palasyo ang publiko na maging malikaya sa paglakop kana fake news asin bako mga beripikadong impormasyon sa social media. Miantras tantol nilinaw manakan opisyal na dai makikiaram si Presidente Marcos sa anuman na issue na nasa jurisdiction na kana Senado. Paliwanag kay ni na nasa poder asin otoridad kana Senado ang pagdedesisyon sa gabos na mga bagay na may koneksyon sa saindang mandato.
2: Mientras tanto, ipigsugo kang Senado kang Lunes ang pag-cite in contempt sa mga tauhan na kang National Bureau of Investigation o NBI na subuot nagbalo na arrestaron si Senador Ronald Bato de la Rosa sa loob kang Senado. Ang nasabing motion ang ipigsuunad ni Senator Joel Villanueva nga nina-cite in contempt ang mga imbuelto na ahente kang NBI asin ilagsinda sa kustudiya kang Senado na tulos man inaprobara na kan mayorya. Sigon kay bagong Senate President Alan Peter Cayetano, pigsugo niya ang Office of the Sergeant at Arms na ilag sa kustudiya kang Senado ang nasabing mga indibidwala. Dugang pa ni Cayetano na pwede ser sindang maghagad nintabang sa Philippine National Police sa Pasay City ngan inamaipautob ang kasuguan hasta sa magkapagtaon ng eksplinasyon.

0: Alaga de sigon sa mga iniya na igwasin danin ng karapatan na ipahayag ana sa indang hinaing asin magsagibon ni Nero protesta. Sigon sa inda, nagsasunod man sinda sa mga ipigpapautob na patakaran kan pulisya asin na nindogan na daisinda mahali sa lugar. Sangunyan, nasalwas kan Senado ang mga taga-suporta kan Senador na hali pasabot sa iba-ibang lugar. Dugang paligdi, igwapang pigaan daman na maabot ng mga grupo tanganing magprotesta asin magpahiling nin suporta sa Senador. Mientras tanto, nakahanda man ang napuwersa kan na pulisya para sa pigaan daman na pagdagsa panin mga taga-suporta ni Senador Ronald Bato de la Rosa, ngunya na Aldawa. Bantay sarado man kan mga tauhan kan Southern Police District an entrada kan Senate Building at tanganing magtaunin ni Seguridada. Sa ngunyana, nasa laugkan ni Senado si De La Rosa, makalista wana na kan halangkaw na kapulingan in protective custody, kasunod kan na pagporbar na pagsiservisa sa iyang warrant arrest hali sa International Criminal Court kasuod ma Mayo 11.
1: Mientras tanto, sinabi ka na abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa na si Attorney Israelito Torreon na magtitinir ang senador sa Senado. Inimantang pigahalat kang sa indang kampo ang aksyon kan Korte Suprema katukod kan ipigsunod na mosyon para sa Temporary Restraining Order o TRO as in injunction. Kinumpirman ni Torreon na preparado na subuot ang aircraft na magdadara sa senador sa Dahig sa oras na maisirbidigdi ang arrest warrant hali sa International Criminal Court. Dagdag pa ni Attorney Torreon na makaresibi man sindanin impormasyon na igwang binilog na composite team ang Philippine National Police nga ninaarestaron ang senadora.
0: Mientras tanto, duministansya ang defense team ni Vice Presidente Sara Duterte sa nangyaring pagbabago sa liderato kan Senado. Sigon kay Attorney Michael Poa, tagapagtaram kan defense team kan Vice Presidente, habo ninda na mabahiran nin pagiging bias ang liderato kan Senado asin pigre-respeto ninda kung si isay man ang namamayo sa halangkaw na kapulungan na kan na Kongreso. Paliwanag ni Attorney Poa na anuman ang liderato naglalaom sindanin pagiging patas. Magigirumduman na nailihir bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano na bistong kaalyado kan Pamilya Duterte. Nagribay si Cayetano sa napatalsik na si Senator Vicente Tito Soto III. Update man po kita sa kamugtakan na kana sa tuyang panahon na natod sa Indok and Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po ng tao na nga ipon yanin minerals kaya ugali ng pag-inom ng sarong kapsula rural dawa. Ngani makalikay kita sa kahilangan and Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po nindi yan sa mga butika nationwide. Sabi po ka na pag-asa ang low pressure area yaon ngon niya sa 490 km east akan Katarman Northern Samar may lokasyon ining 13.1 degrees north 129.1 degrees east. Yan tras tanto dahilan sa localized thunderstorms ang Metro Manila asid nantadarang parte ka nasyon na magkakaigwanin madampog hanggang sa mas madampog na kalangitan na may mga pag-uuran na posible digdian na flash flood or landslide durante ka na magugusog na pag-uuran na. Yan tras tanto ang Aldaw masirang alas 5.29 nin pag-aga asin masulnop alas 6.16 ngunya na pagkahapon. Ang oras alas 5.24

0: Morning pagkahapon ang oras manayan atod sa Indo kan best cafe green 6-in-1 with herbal mix healthy ka na sexy ka pa mababakal po ninyo yan sa mga butika sin supermarket nationwide pasiring naman kita sa mga barata sa luwas sa kanasyon
1: barata maita ofida maita barata international
0: nag-amin si Arcadia Southern California Mayor Eileen Wang sa kasong pag-akto bilang ilegal na ahente kan gobyerno kan China kasabay kan sa iyang pagbuta sa puesto. Sigon sa mga otoridad, inamin niyang nakipagtabangan siya sa mga opisyal kan China poon 2020 sa good 2022 para sa pagpapakalat ng mga pro-Beijing na content mantang dai ini idiniklara sa gobyerno kan Estados Unidos. Nag-uyon si Wang sa plea deal para sa felony na may posibleng padusa na pagkakulong nga sagkod sa 10 taon. Kaiba niya ang sarong kaibanan na enot ng nag-ako ni nakasalan asin na sentensya na 4 taon sa presohan. Di kaasahan man na formal siyang mahampang sa korte sa Los Angeles sa mga masunod na semana para sa iyang guilty plea.
2: Yan tras tanto, direktang nangapoda na si World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus sa mga residente kang Tenerife, Spain na magtiner na kalmado kasunod kan pag-abot kan cruise ship na MV Honduras na igwang hantavirus case. Sa iyang mensahe, sinabi ni Tedros na dai dapat ikumpara ang sitwasyon sa COVID-19 pandemic sa hantavirus hulit hababa ang tiyansa kan peligro kaini sa publiko. Aminado siyang seryoso ang understrain kan hantavirus makalis magadan ang tulong pasahero kaini ni alagad pigsyerto inda na wara nang nagpapahiling min sintomas sa presente sa mga lunad kang naunang bitan ng barko. Ipinaliwanag ni Tedros na maigot ang plano kang Spain na pagpapaibakwar kan mga pasahero kung sain dadaraon sinda sa industrial port kanang Granadilla asin direktang iuuli sa kanya-kanyang nasyon asin dai makakahawa sa publiko. Dinasalamatan man niya ang mga residente kang Tenerife sa pag-ako sa barko bilang parte kang international cooperation. Sigon pa sa World Health Organization Director, personal siyang nagduman sa Tenerife nga naibantayan ang operasyon asin magtaong honra sa ipinapahiling na malasakit asin pakikisumaro kan mga residente asin otoridad sa nasabing lugar.
0: Niyan tras tanto pinahimutikan kan Iranian Oil Terminals Company ang mga report katakoda kan subot leak harani sa Karg Island saro sa mga pangenot na oil export hubs kan Iran sa Persian Gulf. Nagluwas sa kaya ang mga report na makalis magpahiling subot ang satellite imagery ni Darakulang Oil Slick sa kadagatan na sa isla. Sigon sa chief executive ka na kumpanya na nagsasagibo sindan ng inspeksyon sa mga storage tanks, pipelines, loading facilities asin mga tanker sa lugar, alagad wara sindang nahiling na anuman na senyales ng pagtaga sa kanilang isa. Sinabi man kan opisyal na wara man na nairiso na oil leakage and marine emergency Mutual Aid Center na sarong Regional Marine na Pollution Monitoring Body. Dagdag pa kaini na nagsasigibo subuot ang mga Iranian team sa nindugang na field inspections as in laboratory testing makalisa maglakop ang mga report alagad wara sindang nahiling na baka sa nin oil spill.
1: International.
0: Iyan naman po ang naging katripunan na kanan sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagato de akan mga barata sa technical department. Yan po dyan si Sir Luzon Bonasala. Sa mga parantabay taman sa bilog na probinsya kana Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Dahil po maghali, masunod na ana programang The Tita Poliana Show kasabay si Tita Poli. Kami po ang sendong naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Banawon. Digdi sa One Radio 91.3 News FM.
0: Team Duna.
1: Barrada 30. Hatun sa Indo.
3: Para! tara muna, mag-usap one muna tayo.
4: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
5: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. Dot.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
7: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
6: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
5: Listening to One Radio. One Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: on Radio 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: You're listening to One Radio. One
8: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Eto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan, ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong, ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun kaimportante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.

0: Lohelohe. Jones Brian Even can be calling. Kumusta pong yun naging maghapon? Marami na dyan ang sinisipon. Inuubo. Dahil sa sobrang init. Natutuyoan ang pawis. At syempre naman, dahil sa daming ginagawa, hindi agad nakakapagpunas ng mga pawis. Kaya ayan, sinisipon, inuubo. Huwag naman sanang kayo ilagnatin, no? Huwag naman ganon. Sipon lang, tsaka ubo. Pero kailangan uminom tayo ng maraming tubig at syempre, magkalaman si juice tayo. Yes! Huwag tayong uminom agad ng gamot. Ano muna tayo? Vitamin C muna tayo, tapos maraming tubig. Wow, nagsalita. Oo, ako medyo, di ba, parang nasal ang voices ko ngayon. Kasi parang sinisipyon, akyua, at ginujubo. Ganyan talaga. Pag ganitong sobrang init, tayo ay pawis na pawis. Yung iba naman pais ng pais. Yung iba pa south ng pa south. Yung iba pa north ng pa north. Basta ako pawis. Welcome sa pang Martes edition kasi ng programang The Tita Pollyanna Show. Kaya ba naman pag-ira na yan sa inyong lingkod na baka masyadong mag-unorn. Pero mahamutorn. Medyo gurang na. Medyo lang ha. Pero may harang pa. Wow. Sa'yin mo po kamungunyan sa Kabikolan. Diyan po ay sa Albay, 1st District. Mga parte kang 2nd as in 3rd District. Diyan po sa may mga parting Sorsogon, Catanduanes, Camarines Sur, nagdarangog sa tuya sa One Radio Tabaco. At yung mga mobile, o yung mga nasa sasakyan, nabalitaan natin na marami pa na nakikinig sa atin habang sila ay nagdi-drive. Sana naman pang alis umay sa inyong biyahe ang aking sobrang kagandahan. Sure! Ganon. Siyempre sa One Radio Tabaco at sa One Radio Diet, nadanaw po kita sa bilog ng Camarines Norte at sa mga parte ka na Quezon Province. Lalong-lalo na dyan sa may parting Katanawan. Kumusta na kayo dyan? Araw ngayon ang mga chismosa. Araw na mga masyadong mapili. At araw din ng mga frustrated ng mga artista. Mga maaarte. Maaarte lang. Sabi nga nila, kahit maarte ka, kung hindi ka man kumikita sa pag-aarte mo, hindi ka pa rin artista. Frustrated artista ka lang. Ganon!
1: Ang sakit na mayoin. Ay, hindi ko kakayanin.
0: Basta ako, nagtaas na ako ng TF. Nagtaas na ako ng TF. Wala namang kumakagat.
1: Aray.
0: At syempre, forever niya ito na kaibanan sa The Tita Pollyanna Show on Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors ng Snowfresh Tawas Powder, Snowfresh Kojic Whitening Soap, Rejuvion Hair Color Splash, Rejuvion Premium Kokoberry Instaglow Lotion, Rejuvion Hair Color Splash, Rejuvion Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, and Pudding Stick. Batata in different flavors. Orange, pineapple, strawberry, green apple, mango, peach, and lychee. Batata! Snowtime Ice Pops. Deli's condensed and evaporated milk. Drink-O-Float. Golden Town Sardines, meron tayong tatlong variants. Golden Town Sardines Original, Golden Town Chili, and Golden Town Sardines with Extra Chili. Woo! Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, grocery, sari-sari stores, convenience stores, at sa mga pamilihang bayan region-wide. Muchas gracias! Romel's Dorothy Marketing. 20 years now. Kiba naman po niya to digdi sa The Tita Pollyanna Show ang Wanok! Wanok Chicken Inasal Diet. Bukas na po dyan sa Quinto Building 2, Governor Panodes Avenue, Sentro ng Diet. Sa pagitan po yan ng Diet Elementary School at sa Mabini Colleges. Wanok Chicken Inasal Diet. Pasya lang po kayo sa kanilang Facebook page, Wanok Chicken Inasal Diet Facebook page, para sa inyong mga online orders. Thank you. Wanok! Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap, available nationwide. Thank you so much, Gem Products. Para naman sa satuya mga magagayon in the city of true love, kay ponyado ka na oras para mamantiniran satuya mga sadire sa pagkakaiguanin me time, as in self-pampering. Sa inpa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang Food Spa 150, Mani Petty 50, as in duma naman kita mapahands pa Glute Drip, Glute 4 Push, Slimming Excellence, Meso Lipo, as in kanakul pang Spa Essential Services, kaya marina sa Pink Spa. Makukuha sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahi, Tabaco City. Sa Hampang Senai Kanamanda Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kayo magdumana sa nakita. Hanapon niya ito ang Pink Spa Angels in Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, and Belle. Thank you, Pink Spa! At mamaya-maya po, meron tayong bagong kasama dito po naman sa The Tita Pollyanna Show.
2: The Tita Pollyanna Show!
0: Ano ba? Ano naman ito mga chika na ito? Bakit naman pinag-iinitan na naman si Catherine Bernardo? Meron siya natanggap kasi na award. Tapos maraming nagsasabi na, bakit wala naman yung ano, wala naman yung sinasabi tungkol sa mga nangyayari sa ating bansa. Hello, artista po yan. Pero syempre iniisip nila na malaki ang impluensya ng isang sikat na artista kung siya naman ay may papanigan sa anumang political leaning. Hindi natin alam bakit talaga pinaghalo-halo na ngayon ang politika at showbiz. Tulad yung nangyayari ngayon, ayoko nang pag-usapan. Ang gulo actually, nasa standstill po tayo. Ako naman, meron akong mga assessment sa mga nangyayari ngayon sa politika. Pero parang naiisip ko, teka sandali, magpapahinga muna ako para isipin ko yan. Kasi maraming mga nangyayari ngayon na siguro mga sa mga susunod na malinggo pa natin malalaman ang buong kachuchuhanan. Anyway, back to Catherine. Si Catherine po ngayon ay chinichismis na naman. Meron namang lumulutang-lutang na bago daw na naging sila ni Mark Alcala ay naging sila naman ni Jericho Rosales. Ano ba yan? Eh, ang pagkakalam natin, naging magka-body-body lang sila sa kanilang pag-jogging. Hindi naman talaga naging silang. Bakit kayo ipinagdidiinan ng mga chismosa at mga chismoso?
3: Showbiz pakidig!
0: At mga chismusing. Alam niyo yung mga chismusing, yung mga chismosang mukhang matching? Chismusing. Pinagdidiinan na naging sila daw ni Jericho Rosales. Nang tinanong ko naman si Jericho, wala naman daw ganyang na nangyari. Sobra naman yung mga chismusing na yan. Eh, happy na nga ngayon. Bakit pabalikan, di ba? Parang wala nang relevance. Sana naman kung merong mga chikang ganun, dapat may relevance. Ang ibig nating sabihin ay pwedeng ma-connect-connect natin at bababa ang presyo ng langis. Eh, hindi naman! Diba? Aroy! Parang ayoko ng ganyan! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tobacco, one radio diet. With your Tita! 18 after 6 o'clock.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
2: Ang init!
4: Patata!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
4: Patata!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
4: Patata!
2: Sumubok na nitong bago. Introducing
4: Patata!
2: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
4: Patata!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
4: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
4: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
4: Batata!
5: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
5: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalondri ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
11: The Tita Puliana Show.
12: Puliana Show.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available.
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
17: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalan dan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
18: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
19: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
10: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.

0: na ang bagong sarap ng Chicken Inasal. Dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Pulyana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na. Healthy pa.
1: The Tita Pulyana Show.
2: Tita Pulyana Show.
3: Oh yes, at 20 minutes more to go before 7 o'clock in the evening. Nandito pa rin po tayo sa The Tita Pulyana Show. At syempre, kailangan po nating paalalahanan ng ating mga sarili na sa sobrang init ng panahon, dapat conscious po tayo na tayo ay pinagpapawisan. Marami dyan kasi nakakalimutan nila. Tsaka lalo na yung labas-pasok sa aircon. Naku! Magbababad ka ng malamig tapos lalabas ka, napaka-init as in. Parang naghuhumiyaw na init ang yayakap sa'yo paglabas mo galing sa aircon. Hindi po maganda yan. Mamaya-maya nararamdaman ninyo na parang, teka sandali. Parang my throat is kind of makatikati. O di kaya naman, ay teka sandali, parang sisipunin ako. Diba? Kailangan maging conscious tayo dyan. Huwag po nating basta-basta yung pabayaan na lang yan. Kaya uminom tayo ng maraming tubig. Of course, meron tayong special day dyan. Pero ngayon, dahil sa sobrang init, palalahan po namin kayo at least 8 to 12 glasses of water a day. Sobra kasing init, kaya dating 8 to 10 pag taglamig, pag mga tag-init naman, siguro mga 8 to 12 okay na yan. Para at least ma-replenish ang ating liquefied bodies. May ganon. Tsaka kung medyo hindi na kayo komportable, halimbawa masyadong makati ang inyong lalamunan, pwede po kayo magtanong sa inyong mga pharmacist kung pupwede ba sa inyo yung antihistamine para hindi masyadong makachi ang inyong mga throats. O di kaya naman, paracetamol. Magtanong po kayo sa inyong mga doktor kung meron kayong mga pinsan na doktor, pamangkin, tiyahin. O di ba? Parang walang bayan. Mamahal kaya ngayon magtanong. Joke lang. At syempre, kailangan po natin magpalit na magpalit maghapon. Yung mga naka-duster lang, naka-ilang duster sa maghapon, naka-ilang t-shirt sa maghapon, naka-ilang shorts sa maghapon, diba? Sobra! Kaya, pagod ka na ba sa paglalaba? Pagod ka na ba sa kalalaba? Masyadong busy sa trabaho, negosyo, pamilya o love life? Nako, relax ka na dahil nandiyan na ang Leo Lavandero Laundry. Ipa-lavandero na yan. We offer full-service laundry, wash, dry, fold with detergent and Fabcom included. Only 149 pesos for up to 6 kilos, 169 pesos for up to 7 kilos, and 189 pesos for up to 8 kilos. At alam mo ba, free pickup and delivery na for a minimum of 8 kilos. Full service within selected areas in Tabaco City. My free loyalty card pa. Kaya mas maraming laba, mas maraming rewards. Available din ang dry cleaning services starting at 200 pesos. Ice cubes at 8 pesos per kilo. 24/7 alkaline water refilling station, self-service po yan. At syempre, yung isa ding napaka-importante ngayon, helmet cleaning vending machine. Ang Leo Lavandero ay bukas po naman every day from 6 a.m. to 8 p.m. Tawag na sa 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry. You deserve a break from your labahin. Iba Lavandero na yan. Ka-join po natin ang Leo Lavandero. Hello, Tito Leo and Tita Joy. Good evening po sa inyo. And of course, sa lahat po naman na nagpapalabad dyan ngayon at sa mga staff. Always remember, paglabada, Leo Lavandero na! Of course, good evening sa ating mga viewers sa ating Facebook page. Si Welma Foliero Clidoro, Cherry Carr Borja, Romnick Bilaos, Mary Joy Sande, Annalisa Binos Balmaceda. Ganon din kay Eusebio Enteng, good evening sa Bermas, Bello, Marciliano, Castillo, and Banyari's family. Diyan po naman sa Panarayon, Bakaka Elbay. From Ikaw na po family of Fatima Tabaco City.

At syempre, kailangan din natin magsabaw-sabaw, ha? Mga tino-tinola dyan. Kusido. Perfect po ang kusido para doon sa mga sinisipon-sipon at inuubo-ubo. Dahil ang pinaka-basic po na ingredients dyan o sangkap ay calamansi tsaka kangkong leaves. Dapat violet yung sabaw, ha? Madali lang naman yun. Halimbawa, magpapakulo ka lang ng isda. Tapos lagyan mo ng sabaw, of course, no? Nagpakulo ka nga ng isda. Diba? Tapos lagyan mo ng sibuyas, asinan mo lang, or lagyan mo ng flavoring or whatever gusto nyo gawin dyan. Tapos, ilagay nyo ang kangkong, patayin ang apoy, saka ibuhos ang kalamansi para maging violet yung sabaw. Ah, diba? Iba kasi nag-isa, bakit kaya yung iba violet yung sabaw? Yung nakain ko sa isang restaurant, violet. Eh kasi, pinapatay muna yan, nilalagay yung kangkong, tapos pinatay yung apoy, saka mo ibubuhos yung kalamansi juice. Kaya voila! Meron na kayong violet na sabaw. At yung iba naman dyan, nakakalimutan din nila. Sabi niya, ay naku, napanis ang aking kanin. Yan. Kasi hindi mo nilagyan ng suka. Suka po ang kailangan natin sa mga panahong ito, lalong-lalo kung wala kayong ref. O di kaya gusto nyo lang na hindi masira kaagad ang inyong mga sinaing, lagyan nyo ng suka kahit ilang patak yan, siguro isang teaspoon ng suka sa inyong mga sinaing. Ay nako, aabutin niya ng isang buong maghapon na hindi siya napapanis. Sa hirap ng buhay ngayon, nako, ang hirap mapanisan. Parang mukha mo, panis na panis na. Kaya walang nanliligaw sa'yo. Uy! Ba't naman napasali yun? Hindi, oh, mahirap talaga mapanisan, no? Sayang, sayang. Lalong-lalo na yung mga masasarap na ulam natin. Mga gisa-gisa dyan. Halimbawa, ginisang ampalaya. Pwede nyo lagyan ng 1 teaspoon of suka at hanggang bukas na yan. Nakasmile pa rin. Pagbukas mo, ay, it's still yummy. At saka yung mga menu-menudo, lalo na yung may mga sauce, madali yung mapanis, lagyan natin ng suka. O, diba? Para naman nakakatipid tayo sa hirap ng buhay ngayon. Kahit pa sabihin na bumababa na raw ang presyo ng krudo, aba, eh dapat natin gawing ugali na rin ang magiging diskarte. Diba, girl? Diba, girl? The Tita Pollyanna Show on your Best Cafe Radio. Every night, one radio tobacco, one radio diet with your Tita. At 6:48, 12 minutes before 7 o'clock.

0: to One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
0: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
3: Dr. M's Amazing Tea.
0: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
3: Dr. M's Amazing Tea.
0: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
3: I'm Dr. M's Amazing Tea.
0: Your healthy drink tea.
1: Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
0: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
4: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko kasi po tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil at wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
0: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
1: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.
5: The Tito Puliana Show!

0: John's Miranda Evening. Kirby Collin.
1: The Tita Pollyanna Show.
0: Welcome sa ikaduang oras kan sa iyong programang The Tita Pollyanna Show. Maaling nga hutun talaga ang panahon. Maski banggi na. Big Dada Plus pa. In Tagalog. Your pawis. Ako na may pa-is. Pa-south. At pa-north. Ay, nakuha niya. Pawis. Yes, palagi tayong pa... Hilaga. Ay, hindi. Hilaga pala is north. Pa-kanluran. Pawis. Ganon. Ang ating text line ay 0961-447-3923. Meron naman nag-text. Sino ba nagpapauso nito, ha? Parang iisa lang ito. Pero iba-ibang number, ha? Ba? Very creative. Mula naman kay Jonaline. Sabi niya, hindi raw ito ang kanyang tunay na pangalan. Itago na lang po ninyo ako sa pangalang Jonaline. Pangalan ng pamangkin ng suking tindahan namin sa kanto. Wow. Talaga namang may relationship tayo. So, hindi ikaw si Jonaline. Diyos, Ginoo. Anyway, nagtatanong siya, ano nga daw ba ang tips para sa mga taong di makapag-move on? Abay, malay ko. Ikaw ba yan? Or para kay Jonaline na pamangkin ng may-ari ng inyong suking tindahan? Mahirap din kasi eh. Pag may, di ba may at maya, maraming nagtatanong, paano ba mag-move on? Di ba pwedeng DIY? Do it yourself na pag-move on? Na kailangan talaga kayo magtanong pa sa ibang tao na pagalitan. Kapag hirap mag-move on, kadalasan hindi lang paglimot ang problema. Diba? It's not just forgetting. That's not the problem. Forgetting is not the problem. Marami po dyan dahil meron ka ng attachment. May mga routine na rin na nakasanayan ka, nakasama yung taong yun. Nagkaroon ka rin ng expectations. At mga bersyon ng sarili mo na nasanay na sa taon at sitwasyon na biglang wala na ngayon. Diba? Pero biglang nawala lahat. Kasi nawala na siya eh. So nawala na yung routine, yung expectations, tsaka yung version na ikaw. Maraming nagsasabi nga na, alam mo, ayoko dun sa friend ko nung siya ay mayroon pang yung karelasyon niya yun. Ako, ibang-iba siya. Nung hindi naghiwalay sila, iba na rin. Bumalik na siya sa dati. May mga ganun pala. Hindi ko knows. Hindi kasi ako ganun eh. Kasi consistent ako. May relasyon o wala, ganun pa rin ako. Diba? Mataray. Wow, si Kuya tawa ng tawa, no? At saka isipin mo palagi na hindi instant yan, ha? Hindi instant ang paghilom, pero may mga bagay na talagang makakatulong din naman. Unang-una, dapat tanggapin na may proseso talaga. So, it is a process. So, yung paghiwalay at pag-move on is a scientific process. Sige, lagyan natin ng siyensya yan. Hindi ibig sabihin na mahina ka dahil matagal ka makapag-move on. Minsan, kahit alam mong tapos na, hindi agad sumusunod ang yung emotions. Yung utak mo nagsasabi, hoy, tapos na yan. Pero yung emotion mo, hoy, ano ba? Bakit wala na siya? Bakit hindi ko na siya nakikita? Hoy, may mga ganon. So, parang dalawa na ang pagkatao mo. Normal yung may mga days na okay ka, tapos biglang, ayun, bigla kang nagre-relapse. Diba? Nabaghat ka. Nabaghat sa pagkamuot. Aw, inda? Nalingawan ng kuta na. Nabaghat. lahat pa. Uto na naman ang para hebe-hebe na naman. Kaya dapat mong gawin ay bawasan mo yung mga reminders, no? Yung mga constant reminders. Kung araw-araw mong chinicheck ang profile niya, mga old chats binabasa mo, mga pictures parang paulit-ulit mong binubuksan, eh, para na rin kinukuskus mo yung sugat, di ba? Kaya hindi kailangan na galit ka na sa tao. Minsan, kailangan lang talaga ng distance para makahinga naman ang utak mo. Ganun lang yun. Tsaka huwag mo rin gawing hobby, ha, ang pag-re-replay ng mga what-ifs na paano kaya kung naging maayos kami? Paano kung naghintay pa ako? Paano sana kung inintindi ko na lang siya? O, di ba? Nakakaubos yan. Kasi wala kang totoong sagot na makukuha. Kaya mas healthy minsan na tanungin mo, ano na ang kailangan kong gawin para maging okay ulit? Anong kailangan kong gawin para maging okay ulit? Eh, pakanta-kanta ka pa. Oo, gawin mong comedy ang pag-move on mo para natawa ka lang ng tawa. O kahit mag-isa ka, tumawa ka. Gawin mong comedy ang pag-move on mo. Ewan ko lang kung hindi mapadali yan. Kaya ayusin mo ulit ang routine mo, no? Kasi sa breakups o pagkawala ng tao, often kasi nagkakaroon yan ng chasm. Chasm? What is chasm? Yung mga empty spaces sa mga araw mo, di ba? Noong dati, meron kang ilang minutes kayo, nag-chat or nag-video call, di ba? Tapos biglang nawala yun, di ba? Nakakapanibago yun. Kaya baguhin mo ang iyong routine. Mag-exercise ka. Maghanap ka ng bago mong pagkakaabalahan. Diba? Mag-collect ka na mga kung ano-ano, mga tansan, mga bote, charm. O di kaya naman, maglinis ka ng bahay nyo. Ano ka, Disney princess? Nawalan ka na nga ng boyfriend, nawalan ka na nga ng jowa, nagpapa-Disney, maglinis ka day. Tsaka yung mga ano nyo, yung mga kaldero nyo medyo nangingitim, kuskusin mo yan. Ewan ko lang kung hindi ka makapag-move on. Diba? Kasi ano talaga, maging practical na tayo ngayon. Mabuti yung mga mayayaman para mag-move on. Bunalis sa abroad. Hindi kaya mag-shopping. You know, kasi I have a broken heart. I have to make shopping, no? Diba mga OA? Sarap sa bunutan. Kaya yung mga ganyang bagay ay nagagawan talaga natin ng paraan, maging practical na lang tayo. Diba? At saka kung meron pa rin pain, medyo damahin mo ng saglit, tapos sasabihin mo, ay wala, ayoko na sa pain na ito. Basta't mag-declare ka na ayoko na sa pain, ayoko na siyang maisip. Tapos umiyak ka. Tapos mamaya-maya, magaan ang feeling mo. Diba? Huwag kang uminom. Yung iba kasi umiinom ng alak. Huwag ganun. Hindi nakakaayos. Dapat unawain mo kung bakit kayo naghiwalay. Kung ano yung mga pros and cons sa inyong relationship. Ganun lang yan. Para mas lalo mo maintindihan. Sa pamamagitan ng realization, mapadali ang iyong pag-move on. Hi, Tita Frammy Barra Juarez. My Tuesday is okay. Ganun din kay Bernal Daisy Bonaobra. Thank you so much for watching. Ako nga yung ginagawa ko noon. Madali lang. Kumukuha ako ng plastic bag. Sumasakay ako sa isang jeep papuntang Legazpi o kung saan man. Tapos iiwanan ko yung plastic bag na yon. Nandun lahat yung memories. Aww. Nakakaiyak. Sure. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One radio tobacco, one radio diet. With your Tita! 14 after 7 o'clock.

0: Lunch FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na ba ang iyong buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang anit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
8: Ako po si Michelle.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available.
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
17: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
18: Kilabot ng mga dalaga
17: dahil sa ERA.
19: At sinong kulabot, Fesh?
14: Hindi ako.
19: Makinis true.
14: Firmang walat.
5: At parang batang-bata
14: dahil sa ERA.
4: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
13: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
1: Ako si Salvador. Sa gabi ay
6: si Saldi na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
0: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
9: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyang tayo! Kay Luyang!

0: nga ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepcho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepcho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Poliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the-best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
1: The Tita Poliana Show. Poliana Show.
2: Hola, hola, hola. Sa oras na alas 7.38, siguro naman nakapamanggihan na ang gabon. Ay, iba-iba. So iba na iba ng kahoy? Wow, nag-iinarte. Ah, sige. Yung iba naman daw, crackers nila. Yung iba naman, soup. Wow, so sharp. Yung iba naman, salad. O yung iba ha, pasosyal masyado. Steak na lang daw. Steak! Yung iba naman, sandwich. Ganon. Sorry, sorry. Very light lang naman kasi pag dinner, di ba? Hindi naman kailangan mabigat yan. Para naman na hindi tayo masyadong gutom. Mahirap kasi matulog na gutom, di ba? Minsan nakapanaginip ba kayo na naghahanap kayo ng pagkain? O kasi gutom kayo. Kaya dapat kayo kumain sa gabi kahit konti man lang. Tsaka yung mga sinasabi nila na, ay, kailangan kasi konti lang kasi baka nakakataba. Eh, kailangan talagang kumain ka, may laman ang tiyan mo. Diba? Kawawa naman yung mga bulati mo dyan. Sabi nila, ano ba to? Parang pinapagod kami, pinapagod na sila. Or pinaparusahan. Ganon.
1: The Tita Poliana Show!
2: Anyway, mainit pa rin po ang usapin tungkol po naman sa pagkaantala o di kaya pagkaunsyami ng isang kasalan na pwede nating sabihin the great grand wedding of the year 2026. O diba, napakasya. Kaya lang, ang nangyari kasi dito, meron niyang mga pumapasok na mga prenup agreement. Malay naman po namin sa mga prenup agreement na yan. Kami po ay kinakasal dahil kami ay nagmamahalan. Hindi naman kami basta-basta lang kinakasal dahil meron kami mga interest o di kaya naman. Parang ikadadagdag sa kayamanan ng aming angkan ang pagpapakasal sa isang tao dahil mayaman siya. Hindi po ganyan ang dynamics ng pagpapakasal. Ang pagpapakasal po ay dapat may pagmamahalan. Love ninyo ang isa't isa. Ay, nakakatawa dun. Diba? Dapat talaga nagmamahal. Kaya yung mga prenup na yan, nagiging sagabal yan sa tunay na kaligayahan ng buhay. Parang ano lang, yung nangyayari ngayon, ay wala pa talagang confirmation kung tuloy o hindi. Puro mga sabi-sabi lang at mga chismis-chismis lang. Kasi wala talagang sinasabi pa si Bea Alonso o di kaya naman, mas lalo na no, sa kampo ni Vincent ko. Wala talaga silang sinasabi kung totoo ba ito o chika lang o merong isang malisyosong tao na nagpalaganap sa kwentong ito. Wala pa rin po silang ganyan. At tuloy-tuloy pa rin naman ang trabaho ni Bea Alonso sa kanyang studio or network na GMA. Kaya ang sinasabi lang nila, meron ding chika na nagpakasal na sila secret wedding. Ay ba? Secret lang. Or sabi ni Mami Junicia, sacred! And speaking of Mommy Junisha, ha, malapit na rin siyang ikasal. Kaya lang walang prenup. Wala siyang pakialam. At ngayon sinasabi na niya na ang lahat ng kanyang ari-arian na iiwanan niya sa kanyang boyfriend na magiging asawa niya very soon. Ang tanong, imbitado ba si Dr. Bella? May tanong ko nga kay Vicky Bell. Kung imbitado siya sa... Hindi kasi yung mga... Eto na naman ha, tumalun na ako. At tungkol naman kay Mami Junisha, alam nyo kasi pag nagpapaayos kayo ng mukha, dapat mini-maintain yan. May mga sabi-sabi noon na, ay alam mo, pag nagpaayos ka ng mukha mo, eh nagiging addict ka. Hindi po addiction yun. Kailangan lang talagang i-maintain dahil kung hindi... Ah, tawa ng tawa si kuya. Pag hindi nyo na i-maintain yan, pwedeng tumabingi, lumihis, di ba? Kaya kailangan yan inaalagaan. Tingnan nyo yung nangyari kay ano, Sander Ford, di ba? O biglang inoferan siya ni Corina Sanchez na aayusin ang kanyang mukha. Pumayag naman siya. Pero dapat kasi, nung pumayag siya, dapat merong kontrata na merong maintenance sa kanyang pagpapaayos. Dahil parang major yung pagpaayos na kanyang mukha eh. O tingnan nyo na nangyari ilang taon, bumabalik na sa dati yung mukha niya. Kasi hindi nga na-maintain. Kaya yung nagpapaayos ka na ng mukha, kailangan talaga meron kang pera. Alam mo yun? Meron ka talagang pwedeng panggastos, meron ka talagang budget sa pagpapaayos sa mukha mo. O, tingnan nyo yung nangyari kay Sander Ford, problema yon. Eh, syempre, kay Mami D naman, walang problema yun, di ba? Tingnan mo si Mami D, ang ganda-ganda ng lips. Di ba, pouty lips pa Angelina Jolie? Ganon. Eh, syempre, well-maintained, tsaka ang kinis ng kanyang balat. Ganyan dapat, dapat may maintenance. So kung magpapaayos kayo ng mukha, eto tip lang ha. Bago kayo magpaayos ng mukha, talagang tingnan nyo muna ang inyong bank. Ang inyong bankroll. Bankroll? Meron ba kayong sapat na datong para i-maintain yung pagpapaayos dahil maya't maya pinapaayos yan. Lalo na kung may mga tahi-tahi. Alam nyo naman kasi ha, tayong ang katawan natin, may sariling mundo sila. Yung ating balat, no, nag-i-expand o di kaya naman, nagsishrink. So, depende po yan sa ating pagtaba at pagpayat. Kaya kung meron tayong pinaayos sa mukha natin, kailangan i-maintain yan palagi. For life na yan. Lalo na kung pinagalaw mo na yung mukha mo, for life na yan. At kailangan meron ko talagang pera dahil kung wala kang pera, ayan, magiging Sander Ford ka. Babalik sa dati ang mukha mo. Tsaka marami din akong kilalang mga Becky na ganun. Akala nila one time, big time lang ang pagpapaayos ng mukha. Hindi po, mini-maintain po yan. O, tingnan nyo si Carmi Martin. O, maintain na maintain. Si Maria Isabel Lopez, maintain na maintain. Kaya yung ibang mga artista, katulad ni Liz Alindogan, ayaw niya magpaayos ng mukha. Sabi niya, ayaw ko nga. Tamad kasi siya magpaayos. Hindi, tsaka wala namang aayusin sa mukha niya. She's so pretty naman. Kasi tinatanong ko siya minsan, bakit di ka magpaayos ng ay, ayaw niya. Sabi niya, enjoy na lang natin kung ano maging itsura natin pag tumanda tayo. Sabi ko, oo nga. Kasi ako, hindi ako tumatanda eh. Hindi pa ako nangungulubot. Sabi naman ni Liz, hintayin mo lang. Akala mo, sinuswerte ka na. No, lahat tayo nangungulubot. Ganon. Anyway, ang oras po natin ngayon ay ganap ng 7:44 and that means we've got 16 minutes more to go before 8 o'clock in the evening. And I just wish that all the kids out there, yung mga bagets natin dyan, ay hindi na amoy araw, kundi amoy gabi na. Yes, fresh na fresh, para matulog na mamaya-maya. O, tama na yung mga gadget-gadget na yan, ha? Tabi na yan. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio, One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita.

0: Hola, hola, hola, hola! Nandito na tayo sa huling oras ng ating Talamitam at pag-uulayaw ngayong araw ng Martes. O sige, para eksakto, gabi ng Martes. Gabi ng mga Marites, ng mga Ma-Artes, at syempre ng mga masyadong mapili sa buhay, hindi naman kagandahan. Mga juicy! Pero yung mga kilala ko, yung mga magaganda, tsaka yung mga beauty queen, hindi sila juicy. Hindi sila ma-arte. Tsaka hindi sila mga Marites. Kaya hindi nila araw ngayon.
1: Greetings! Greetings! Shout!
0: Yes! Nandito naman po tayo sa ating Shoutout Boulevard. Kaya akbayan mo na yan sino mang katabi mo ngayon. Or mag-holding hands kayo. Ah, diba? Kasi mamamasyal na tayo sa Shoutout Boulevard. Hello, good evening to Welma Foliero Clidoro, kay Cherry Car Borja, Romnick Belaoz, Tita Mary Joy Sande, and hello, of course, to Tito Leo Sande. Ganon din kay Annalisa Binos Balmaceda, kay Eusebio Anting, kay Tita Frammy Barha Juarez, kay Tita Sardi Barha, and of course, kay Jacob, kumusta ka na? At isama na rin natin ang mga poging mga tambay dyan sa tindahan ni Tita Frammy. Hello kay Bernal Daisy Bona Obra. Thank you so much din sa mga nag-share ng ating live stream ngayong gabing ito. At yes, nasa One Radio 99.7 News FM Facebook page po tayo. And of course, binabati natin at sina-shoutout natin si Rafaelito Bok na mahigusto na guwapo pa. Wow! Swerte naman ni Karen Mem Rodriguez. May kapatid ba yan? Ganoin. Kasi mabuuto na, mahigusto pa, guwapo pa. Ano pang hanapon mo dyan? Hello, of course, kay Baby Christelle, at ganun din, kay Mama Teen, at Papa June, and of course, kay Lay ng San Isidro Ilawad. Hello, Lola Poppings, dyan sa Rizal Street, Malilipot, Albay. Shoutout din natin ang Belaro Bermilio family. Diyan po naman sa Kabangan. Hello, Ken. At kumusta naman po si Manay Lilia Belaos. Nagdadangog pirmi dyan sa may Datag Santa Teresa. At syempre, nyao na tayo dyan sa Datag. Binabati din natin ang magandang gabi si Tita Shirley Belier and family. Good evening. Of course, dyan po naman sa Remedio Street sa Daet. To Ninang Cora Hordas, kay Ninong Alan Hordas, of course, kay Zaya Mays Hordas, ganon din po naman kay Doña Shoni Jimenez, at kay Tita Loy Loy, ganon din kay Kuya Alex Alba Moya. Shoutout din po sa Bornelia family. Diyan po naman sa Boring. Good evening din sa Soria family diyan sa Kubo. At of course, diyan po naman sa Vargas family. Jocelyn Vargas, kumusta na you? At ganoon din kay Kuya William Vargas. Parang halata na yung boses ko. Oh, parang talagang ano, may pagka nasal sounding. Parang akong si Felita Corrales. Oh. Kakanta ako mamaya. Ati Nida Bilgos, dyan po naman sa Puro 4 sa Burabon. Kay Kuya Tommy Abais, dyan sa Lagon. Ganon din po naman sa Sofranis family, dyan sa Kamambukan.

Shout out. Sa Kanaya family dyan sa Matalipni, Malinaw, Albay, Zone 2. Kaya Sergeant Pago, Diyos Maray na Banggi po. Mahigusun na ayaw mag-responde. Mahigusun na, gwapo pa. Ay, gusto, yan na talaga mga qualities na hinahanap ko ngayon. Mahigusun, gwapo, mabuotoy, makwartahon. Ay, talaga, fabulous. Hello, Ren. Kumusta na kayo dyan? At syempre, kumusta naman si Tita Evelyn Barrameda? And syempre kay Tita Chris Barrameda. Ganon din kay Mommy Lani at kay Lynn. Dyan po naman sa Chris Resto Grill support area dyan sa Tabaco City, Burubangi, nagdadangog. Miss na miss ko na kayo dyan. Wow! Dyan po naman sa Purok 5 sa Cormidal. Kumusta naman ang Cobalias and Zoleta family. And of course, si Kurimao, kumusta na? Ganun din si Anlen. Of course, kay Tita Ana Pioquinto and family. Dyan po naman sa Pimentel Avenue sa Daet. And good evening din po dyan kay Jonathan Bristol at kay Yasi Corral. At, uy, may nagsabi, oh, sabi, hello, Tita Ganda. Uy, ako talaga naman, hindi kayo nagkamali. Sean! Of course, hello kay Tita Wang. Diyan po naman sa Nawang, sa Purok Tres. Diyan po naman sa Malilipot. And, of course, diyan sa Buena Baja Compound. Good evening. Kumusta na ba si Bicula ng Bungal? Nagpapustisyo na. Baloloy family, dyan po naman sa Datag Santa Teresa. Good evening. Hello, Gadu and Kikai. Dyan po naman sa Hampangkan Ziga Memorial Hospital. Good evening sa inyo dyan. Kumusta naman ang ating barbecue? Wow, I love it. Dave Passit and family, dyan po naman sa Purok Uno, Barangay Angas, Basud, Camarines Norte. And of course, dyan sa Vergara family sa Kinale. Amiga Maria Emma Vergara Gonzalez, kumusta ka na? Ganun din si Mami Upeng, Tita Nora, Tita Jealousy at Tita Al. Of course, makakalimutan ba natin si Ate V. Bonggala? Si Ate V. Bonggala ang aking first friend sa tabako. Sabi mo, parang hindi naman. Char! At syempre si Mami Norma. Mami Normita Contreras. At sa lahat po naman dyan sa Kinale. Nandyan pa ba yung mga gwapo? Why? Gusto ko rin yung mga nagtitinda dyan ng ano? Ng baduya. Maski Bangina, may baduya pa dyan. I love it. Jake and Lisel, base dyan sa Libdong. And of course, kay Alexa, kumusta na kayo dyan? Ay, nakakatawa doon. Tuwang-tuwa naman ang baby. Balazone family, kay Miles Borromeo, Rina Bumbuhay dyan sa Basagan. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. Sa One Radio Tabaco, One Radio Diet. Balikula, iyo ang mundo, ako ang 12 minutes after 8 o'clock.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Heto ang pinakabago.
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
9: Wow! May bago na namang Best Cafe!
7: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
9: Wow! Gusto ko yan!
7: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
9: Nice! Walang asukal!
7: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
9: Pampasexy!
7: Pampamacho!
9: Pampahealthy!
7: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
9: Perfect!
7: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
10: 12 pesos lang for sachet.
11: Still available.
10: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
11: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
10: and Best Cafe Black.
12: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
13: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
12: Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
14: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
15: Ako si Joel, isang construction worker, taga Rawis, Legaz City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: You're listening to One Radio News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
7: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
8: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
9: Still available.
10: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
11: Best Cafe Black.
12: Also available.
13: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
14: 12 pesos lang per sachet.
15: Ang init!
16: Patata!
15: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
16: Patata!
15: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
16: Patata!
15: Sumubok na nitong bago. Introducing bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
16: Batata!
15: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
16: Batata!
15: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
16: Batata!
15: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
16: batata!
17: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
18: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil at wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
17: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
19: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
20: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
21: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections. and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
9: Wow!

0: ang bagong sarap ng chicken inasal. Dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepcho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepcho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Puliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
1: The Tita Puliana Show!
2: Ay, ay, ay, ay, ay. Ang bilis nga naman ng oras, ha? Sana naman naging masaya kayo sa ating ulayawan ngayon. Ulayawan? Gumawa ng sariling word. Sa ating pag-uulayaw ngayong Biyernes. Oh, Biyernes. Ngayong Martes. Kaya. At bukas, paalala po natin sa lahat, Mother's Day po bukas sa The Tita Poliana Show. Dahil Memercules. O, walang kukontra, ha? Sabi nila, ano ba yan? Kama Mother's Day lang nung Linggo. Mother's Day na naman sa Miyerkules. Siyempre, every week po yan. Every Wednesday ay Mother's Day dito sa The Tita Poliana Show. Kaya dapat nakahanda ang inyong mga ensaymada. Kailangan freshly baked ang inyong mga ensaymada. Yung masarap ang mantikilya na may asukal. It's so fantastic. Sabi nga nila, it's so delicious. Eh, sa Bisaya yon, hindi sapatos. Delicious. Pag ano naman, mali shoes, mali yung naisuot na sapatos. Mali shoes. Hindi ako nailusot din. Of course, give on a punyado forever sa The Tita Poliana Show ang Romel's Dorothy Marketing. Regional distributors ng Snow Fresh, Tawas products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Beyond, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drink of Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores at mga pamilyang bayan region-wide. Muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing. 20 years na. Kasama rin po natin ang One Nook Chicken Inasal Diet. Diyan po ay sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Sentro ng Diet. Pashel po kayo sa kanilang Facebook page, One Nook Chicken Inasal Diet, for your online orders. Of course, the Tita Poliana Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Thank you, Gem Products. Of course, para sa tuyang mga Katindugan na magagayon sa rong lugar sana po sa Tabaco City para sa satuyang me time as in self-pampering. Sa in pa, kundi sa Pink Spa. Ang Pink Spa niya ang po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Sampang sana ka naman The Coffee Hospital. Para sa iba pa mga detalyes, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kayo magdumana sa nakita? Hanapon niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, and Belle. Thank you, Pink Spa! And of course, kung pagod na kayo sa kalalaba at masyadong busy sa trabaho, negosyo o pamilya, pati na rin sa love life, relax! Dahil nandyan ang Leo Lavandero Laundry. Ipa-lavandero na yan. Merong full-service laundry ng wash, dry, fold, detergent, and Fabcom included. Pasyal na lang po kayo o di kaya tumawag sa Leo Lavandero. Ang kanilang phone number ay 0962-780-0844. Open 6 a.m. to 8 p.m. Leo Lavandero Laundry. You deserve a break from your labahin. Ipa Lavandero na yan. Nasa Purok Uno, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Mabalus po, Leo Lavandero Laundry. Siyempre, ito naman po ang yuning kod. Diba ko masyadong magayunan pero mahamuton. Parungon mo pa. Medyo gurang na, walang kulubon. Pero may harang pa. Tita Pollyanna ang inyong Josie ng kahibangan. Nga pala ha, palagi ko nakakalimutan. Pasyal po kayo sa aking TikTok account, Josie ng Kahibangan. O di kaya naman sa aking YouTube channel, Pollyanna Baby Channel, para sa mga exclusive music na composed ng maturan music. Ayan. Enjoy nyo na lang yung music. Ang hili ko kasing gumawa ng mga kanta eh. Ayan, nandun na lahat. Ito po yun ko, Tita Pollyanna, nag-iiwan ng mga katagang. Huwag mong isiping mahal ka niya. Isipin mo, may datong ka. Ay, ganda. Hanggang bukas, sweet dreams!
1: The Tita Pollyanna Show!

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
0: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: One Radio time is 5:18. One
1: Radio. You're listening to One Radio
2: News FM. Tindugo na Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Tindugo na sa buong Bicolandia!

0: on Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwalaang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain. Kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
0: The time now is 6 o'clock on One Radio.
3: 99.7 One Radio News FM.
4: Your best source of news and music. This is One Radio News FM.
5: One music, one voice, one mission,
6: one station.
7: One Radio News FM.
8: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan.
9: All in one.
10: Ito ang One Radio News FM.
11: Tindugo na.
12: Bicolandia.
13: One Radio.

0: Daily Diet. Kwento,
1: balita,
0: tugstugan,
1: aliwan.
0: Daily Diet. Alas 6 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Kasama ang Diyosa ng Kahibangan. Itahuliwan sa One Radio 99.7 News FM. Tindugong na
1: Daily Diet.
0: Tugstugan, balita, kwento.
2: Ayayay. Good morning. Mihari ko rin po ngayon. At 13 ng Mayo 2026. At syempre, napakainit pa rin po ng panahon. Marami pong tinatamaan ang sipon at ubo. Kaya dapat maging masaya na lang tayo para hindi tayo masyadong malugmo. O, diba? At ngayong araw po ito ang sa ating palantunan. Medyo hinay-hinay lang ang beauty ko dahil nga eto. Kung napansin niyo yung aking voices, I am shadowing Malapilita Corrales. The day, adivine. Buti na lang mild. Hindi masyadong dubara. Siyempre, tuloy-tuloy pa rin po naman ang pag-ikot ng mundo. It's another morning dito po naman sa Daily Diet. Alas 6:05 ang oras. Come on!

0: Rock Radio 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.

0: ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepcho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepcho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: One Radio, 99.7 News FM, Daet.
2: Narito na si Tita Poliana.
0: Kwento.
2: Tumstugan.
0: Balita. Aliwan.
3: Sa oras na alas 6:21. Kumusta naman po inyong umaga? Dito po naman sa Daet. At syempre sa buong Camarines Norte. Kumusta naman ang ating mga ka-trafikans? Suwabe pa lang sa mga oras na ito. May mga konting build-up lamang po sa mga intersections. Subalit dito po at sa lahat po ng ating mga stoplights, it's green at a go. Kumusta naman po ang ating mga suki? Diyan po naman sa Daet Public Market. Nagkakapatawaran na ba? Hindi, mamaya pa raw. Kasi naman, kailangan mo nang makabueno mano. Ngayong araw na ito, suwabe-suwabe rin ang inyong lingkod. Bago masyado magayunin, pero mahamuton, Tita Pollyanna. Dahil medyo, eto na nga sa sobrang init sa lamig. Sobra ba o kulang? Hindi ako makapalatahaw. Palatahaw? Ano yun? Gumawa na naman ako ng word. Sariwang tunog, bagong tibok in the morning. Daily Daet. So One Radio, 99.7 News FM.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix.

0: Hola, hola, hola.
1: Alla siis quanti shedding in upon hola. We do put a man to one radio 99.7. E dyan sa inyo, anong oras na? Nagkukumahog na ba kayo? Nabigla sa biglang pag-brownout? Or technically, ito po naman ay tinatawag na blackout. Mga ilang minuto lang naman yun. Pero yung iba na shook. Ganyan talaga, paminsan-minsan ang buhay tayo ay nadadapa. Ganun din po ang ating power. Nadadapa. Good morning! Diyan po naman sa Diet Public Market. Alam kong sweet ang boses ko ngayong umagang ito. At hindi ako pwedeng dadahalang ng dada. Hala, pagpasensyahan nyo na lang. Ipagdarasal na sana po na may bukas. Balik na sa dati ang aking kaboy si San.
0: Kaboy si San!
1: Eto pa rin po ayon ng Kuantita Pollyanna. Muling nagpapaalala sa inyo. Mag-almusal kayo, no? Huwag ninyong hayaang magutom kayo. Alam nyo ba pag kayo'y nagugutom, ang pakiramdam ninyo, awang-awa kayo sa sarili ninyo. Basta kumain kayo in the morning. Fire my energy. Oh! Tawa ka lang ng tawa dyan.

0: 18 minutes, makalipa sa alas 7 in the morning. Dito pa rin po sa Daily Diet. Kumusta naman po ang ating mga suki dyan sa Diet Public Market? At sa lahat ng mga public market sa Camarines Norte. Isabay na rin po natin ang mga palengke dyan sa Katanawan, Quezon.
1: Wow!
0: Handa na naman mabubuda tayong lahat para po naman sa isang napakainit na naman na maghapon. Ganon talaga yun. Dapat meron tayong palaging hinihigop-higop na tubig sa ating tabi. Pero ito, meron tayong extra special tip, no? Huwag tayong masyadong maging alipin sa malamig na tubig. Dapat paminsan-minsan lang yan. Dapat basically ay yung ano lang, room temperature na tubig ang ating inumin. At syempre sa ating mga pagluluto, lagyan natin ng suka. Lalo na sa ating mga sinaing para hindi ka agad yan mapanis. Diba? Ang sweet ng voice ko ngayon.
2: Pag ibang kasama mo.
0: Sana naman.
2: Kamukha po rin si Aga. Sana, sana.
0: Daily Diet.

Salud. Kakain ng gulang. Teka lang, kapunin muna tenga nyo, ha? Para kay ate lang to. Ate, ano, paano ba sasabihin to?

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Heto ang pinakabago, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet.
6: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
8: and Best Cafe Black.

Allegere 42 de pong oras. Dito po sa Daily Diet. Isang maubo-ubo at masipon-sipon na umaga. Aray ko. Kaya ingat-ingat po tayo sa sobrang init. At saka yung paglalabas-pasok natin sa mait at malamig na lugar. Nakaka-apekto pa ito sa ating mga pulmon. Kaya naman dapat tayo ay extra careful. Huwag po tayo magpatuyo ng pawis. Para hindi tayo sipon-sipunin at ubu-ubuhin. Okay, isipin po natin ang ating mga pawis. Hindi ang ating pa-is, pa-north, pa-south. Pawis. Kumusta naman po yung mga mayroong dapat gawin ngayong araw na ito na ipinagpapaliban na lang? Hoy, ano yun? Manana habit. Iwasan po natin yung mamaya na lang yan. Kung ano pwede natin gawin ngayon, gawin na yan. Huwag nang magpa-chumpik-chumpik para tuloy-tuloy po ang galaw ng buhay. Diba? Tsaka mo lang naabala. What you can do today, do it na. Kasi yung iba, what they can do today, tomorrow na lang. No, not tomorrow. Today, now.